Ozo di Popo tapi ko nga vi pinungana na tambaik. Kapi pasian ko di boko na pinapamiho da habino tapi nga vi da di Facebook sa Bavi FM kyo. Oh mika nagi di TikTok sa Bavi FM i Johnny Jo masam na dong subabiti Michelle Malantio ngayon ka nagi Hansan no hidas masam na gida dayti ka itiri jika bil ngayon ka nagi kupi posyan na nung subab i Jeffrey Antang nagi i Rosie Rosli Ipol Eric kupi posyan kumadadiyaw o no ka diti dayti sa panggariti babay no asapo ko zo asam na nung subab diti nabobo bago talunalun ka i Maria Johan ngayon ka nagi oso git na ikot sinagit na dong subab di team asapo wasam kabago i-click na sius ngayon ka nagi tabi bibasan ka na po po i Josie Mindong at ibrang nga bida at mazado Facebook sa Bavi FM o dong subab di tikyo jam kabahu tong opad minid ong audio zoo iti abal to nibo na tadao bay no kapoyhan mazada TikTok sa Bavi FM imak asa pawasam diti menggatal kaditi bukon pabago say pabago ibi ako po mazada TikTok diti pinapoy ako kumoy da ko zubotaban at kinezonon da day no i tino mazada day TikTok sa Bavi FM diti namot da tap da muntok da dong subab diti Celestina Sikawit kapibosyan na ikot sinapawasam na iti ti DJ Suga kaditi numago kaditi maza po nagi na asa pawasam ng subab diti kadi Uncle Otto na ikot mago sinapawasam na iti ka i Helen Yong diti maso Audi ong oh, DJ Suga may bolotok ka mago popodo ni na telepono ni na Helen Yong tanto na daw ongaw nagi aday say pabaguti day ti putatan umasam kadi Ling Lia say bago aday TikTok sa Bavi FM diti mama so makinangaw dong subab diti tino sa Bavi dahit mazada TikTok sa Bavi FM diti sa Bavi mapuos dong subab diti umasam hansan no awda gisa masanga daw asam dati kyo nambonihan kiva dati tapte nga vi ngazon dong sebab diti hobi po ngabi kumazon do may papasidang do nu na po sidang dok pasapay dok kain tay ko pasidang kain tay ko kinoing patay ko inkuo patay hansana do aw asanga daw asam do dong sebab diti do dong sebab na do umasam kyo hansana nta ko na pabugya kyo kopi pasien ko manda sa Bavi da bunga da dong subab diti isa dati kiba nga da bunga dati nambonehan kiba da nga da bunga mi pa ta ko hozo di genuine jealous kon ko genuine jealousin nga i genuine si paji bunga ko it ko position ko.

Kopi ba si ano dungo subap insan po bago tapre ko nga abi bay na unok kaswang natako timpo na jam ka vaho tungo pa dami mo minit tungo subap po konto ko nagi nabo da pupusan ako sa imban boss kada zanda dungo subap iti na jam ko si zam na dungo subap tumiyang boss may paidagay de ko sa imban boss kada zan dadi timpo diti mamahis na ginabo miyang pay hozaw nga bi da pumpusa na pipio po hozaw do nga subab diti kinangot ako di hozaw di Lenny James isang piginaban.

ingato. Kadado ko gompit toy dumadi, mananakaday dad kalatan tumahib pivohitan. Sovo, kapag himuvan tuhun, dada, kapagatan pangisadaan ay so kasagan, o kono po ko kadandang da undang-undang, nga kapagundonok kumahigan pogun. Nung kiva ko poihan, haluputon to sisikap. Tubungo ay so iso sizaw, duvo onom iso iso, vahu tahu tahu, toy numbul tapo apo, sizam sizam sizam. Sungovyan to ko mumuhig kakanangan o kumahigan kovoygan pogun. Pasonditi mata ijen menguasa maritim Malaysia om Australian Border Force.

Zodi Petrus Agustin tapi ko nga vi pabazan ko I don't know ngo hozo di tikyo ani pakazan ta ko bago hozo di Geoffrey Avitus pinungana ndo guhi no dai dogo gumuhi dai nombo gumuhi dai semban bos kerzan nikat binasi oh so tamay mo miampay ta ko di Geoffrey Avitus bago nga vi

buhi na day dogo kada Jeffrey Avitus Brigo nga vi nagkapit ako da jam kavahu apat nga padom siza minute ang usubab day pagunta ko pangabi pod po minute miyang paidat ko sa imbahan boss kalazan om pangabi da tipo di gisom ko miyang paidat ozo dahit ko sa imbahan boss kalazan da dong usubab di ti katawadan kumatap na yung avi da inumampay na gay hobi na tapin nga vi da matat pa da jam kapat tohong pod minute po da minisusubab gisam na pupusan na jam kasi sam na dong subab ka na hivay tadaw subab tabi ko nga abi hiva na panakan hozo tadaw ko tahu wain tanto miyampay day tamahod paklaja miyampay ko di Elis Marius daw tadaw subab tabi ko nga abi tumoy mo na da auhi ko daw miyampay dagay dahit ko sa imbahan boss kadazan

mo yung takanon kakamatay sandi. Baka kaso tumoy mo hongkot pondo yan mo ido ay so tagunok ang tikus. Panambasaan no, kung umuhig sandi, untok mambakas hamin ang posayhi hapas hizud. Sikapo no magyusap nung humasu hapas timpu tungkot tadaw o pongo kalaja mambakas.

Mindalo mo pon nga ibutumpang rasongoraw kason rayos maligag ang maikang. Mo pon nga ibutumpang rasongoraw na gandara, mansaroy buhay siya mo por nga minit, basikal buhay tulung mo por nga minit, kiralanon ragalur 6.8 km, mabur buhay siya mo por nga minit. Tumumpang mo pon nga ibutumpang niya, mindangan manunang ratalungatus 6.5 km.

Ito ba ikaw kapisan na nga na to tuwang kapisan na nga makinangaw diti ka sa limbahan na to kaw antok ato ang taraw na to ka duwa ako doon na pada maduwa datulan na to kasiyam diti taon doon na ribu doon na pada manam mayampay kagudoha Alvia Justin sumili mo mantan Radio Malaysia sa Bob FM amiti akong mga urhang na kayo sa linay na talo jam diti bata pinay kaw antok na tuwang taraw na to ka duwa diti tapinay kaw antok na ta jam kumaduwa jam kuhapa dito tuwang na tino nga mayampay to kaw diti abab bayan adat sundayit am kumada kayo ditara sundayit nga milamando kayo po tado may diti WhatsApp sa Bob FM aso isa siyam apat siyam aso turu walu ang magirurumo takaw antok na tino kaya tapin na ikaw antok na tajam dot kumadwa dot tino ambah kakonsikahan kamayon dot nanuan kasasay takaw iti kamayon dot kalidasan mantok dot mangimbaba iti kapusyon na takaw mulong dot abana diti nga kamayon dot amuya atan to iti ko ngayon dot tawan matam na ikaw mantok dot manimpun iti kasalimban tako sining manta di Leles Koronop ragi bujangan ka diti sultanan iti sining manta di Irfan alayas Ungay Maligam wawala tabilong

Kata mereka jam kasiam telu na pada ma 2 minit ada tatuang antak data binarity. Onsikan ko pada kayo dit mamaso ada tu manun ma dit live Facebook, ma nagi dit live TikTok. Ma nagi ko siliman at Astro walu turu aso it. Atu manun nagi ma dit RTM click konsikahan amu ogi gina ko pada kayo. Eto mereka wing kurhat kong tawan hinada kayo antak data binarity. Amanta kapailan iti mo dibut maning garud adit ako pagkawit rasam na tasapo tubinay ko antakan in ponong nasipitang tenam suk keningaw tambunan kampay na hitiid ponong rahat kota na bon ponong ngidik kota belud at tuwaran kota Kinabalu pinampang putatan om ranaw ya kumadang kayo dit mamaso dati dot nurdih mindalan antok at banality nung antok natin politik yakal perumasa mga rulan-rulan ando kayo kyo kada kasiyaw ano nuhit labi kiguno nga karikot id ngayon na kayo ida kayo nan ngayon na kayo dot atingalig gata binagaw ang ponsi ko nag ito mamili makinangaw niti kasalimbahan ng tokaw sabagi dat po nung karuhan nga da kayo antok dat atin politik patam na ikaw may amor pata timpo. Sinding man tadi Doni type in iti sinding piruruman karitikan no kinong hotokaw.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tungamalahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.

0: Kaya tama na ikaw, mamasat ako mag-isundayit at ikaw mamarayit da sundayit antok na timpo diti. May narin dito pina ikaw. At jam kohopod isa minute at sumang na jam kohopod at 2 minute at atotuang. Miti ito nga sundayit at it pinata diti kambalutan to ko. Iti sundayit manta dito pinay udi. Amo tumingko da mamanaw aso igakod ka. Amo tumingko da mamanaw aso igakod ka. Ila sundayit at kumayso. Iti kumaduo gorong no apat gakod amamu ikapanaw ka. Gorong no apat gakod amamu ikapanaw. Iti kumatalo manta dito pinay masumpin. Tibason nagi nga ay saraha, magat nagi babogon nga kiraha. Man nagi tibaso nga ay saraha, magat nagi babogon nga kiraha ka. Bah, nunukad nuridi. Pamaret dokoy ta binay iti pamalahwan naman ko Romito iti. Hello, kapisan na nga natutuwang ta binay.
1: Hello.
0: Iya, kapisan na nga natutuwang kumadi ha.

0: Ay, ako'y dansi, sikwarang.
1: Mba, dansi. Mba, ti sa sundat, ala no mamarit at abinay.
0: Isipur dua.
1: Iti kumadua. Gorong na apat gako, damamui ka panaw ka diti.
0: Midya. Midya kan to.
1: Oo, nakuro to midya.
0: Habis na pag gako rin nga, gako panaw rin.
1: Radik ya. Mba, pun sigaw na dia, noridi, aruhay ka dat nakarit. Ambing ko rin, iti kumaisa, iti kumatalo.
0: Oo ba. Akambi, pinaitong pulang.
1: Ya, mba, pun sigaw na dia, dan sinak na.
0: Oo.
1: Ya, kan sika nagi kumadya tapi nai Nur S apat gakad karusi ti kameja ya meja at pamaret itisundet.okumaduo ambah itisundet.okumaduo nga naret na amo mangura man kuramito itis pamalahawan na sumusot. Hello, kapisa na nga natutuwang tapi nai
2: kapisa na nga natutuwang kumadagit ya di Elbia
1: iya tapi nai tampulan
2: iya nate.
1: Hamba tapi nai tampulan hamba tisa sundet umalano mamaret tapi nai
2: kurang kagadit bobogon dide
1: ya tiba sun nagi nga aisa raha magot nagi bobogon nga kiraha ka
2: ay tabuh kan ta.
1: Oh nakuro to tabu
2: wala pagyata ta so aisa iwanod nga managin na bobogon kokosan nan na nga okay abumu at waig.
1: Oh, ruhay ka nakaret iti sundet iti tabinay masumpin kyo. Pengkor iti sundet dat ako mo iso manta di tabinay o di iti tabinay.
2: Kura kagadi di. Agumugakod.
1: Iri na pa nga, ilan na pa nga sundet di kumaduo nga naraitan no. Ang nga iti sundet iti tabinay o di kakalpan amo narait. Amo tumingko damamanaw am iso igakod ka.
2: Na, taon na na. Ay, ako di karayto na. Albia, patahakan ni ikaw. Balutan pa. Patahakan di. Badu-badu. Ilara na.
1: Yeah. Mapansin ko na di ito pinaytampulan.
2: Baba. Okay.
1: Yeah, kaunsikan ko ma di ito pinaytampulan. Ba. Iti sundet at kumaduo. Kumatalungan na raitan, no? Iti kumaiso na po nga. Yeah, maganad po. Nuridi. Iti kambalutan tako dat mamaret bah man ko ruhang nga iti sundet tako nga pagulo dila sining man tadi Frankie Masangon iti sumandak kaditikan na kinong hot tako.

0: Ya, tapi kalau kakal toko po, miyampay diti ababayan na to sunday, tamiti sunday toko nga nasilih ira diti, haduo diti no na po nga naraitan na, iti sunday man tadi to pinayudi, amu tumingko da mamanaw om aiso iga kod ka, amiti kumaduo man tadi to pinay, tapinay isbon kariti kitinan aiso tulang aiso dila haro talingo nga omila makinangaw ka kitinan aiso tulang aiso dila haro talingo nga omila makinangaw amiti kumatalo manta di tapinay yatim ida tamparuli kain galaw da mamusaraw ka sundet na padaw nga kain galaw da mamusaraw ka ambeti pamalahawan. Hello, kapisan na nga natutuwang tapinay.
1: Hello.
0: Ya, kapisan na nga natutuwang diya tapinay.
1: Kapisan na nga natutuwang kago. Iha kago si Alvia. Ah.
0: Oh, tapinay tampulan. Hamba kago sunday at umalano mamaray tapinay?
1: Man, kada areto it. Amo timing ka damumanaw nga. Sa igapad ka.
0: Iya.
1: Yeah. Ay, pamaray ko na pada Alvia nga. Ila kantok. Kipas to mana pa no galam murug turugam asa in nagakod.
0: Oh nga asa dudu pakari tapi nai odi tapi nai
1: na pagya kurak adit ay wakon dide
0: mba iti kumaduo na po nga iti kumaduo na po nga kada po ka iti kumaduo tutudan au osarob sebuan lagi au otolop ka tutudan au serob sebuan lagi au otolop ka
1: ina pay katalo
0: iti ko matalo kain galaw daw mamusaraw ka
1: and ang aralom nga na tsunday tina albiya nga at mamusaraw-saraw pa ka to
0: iya
1: ako ikarayt din na pumagya.
0: Bah, amo mong oro. Ponsi ko to minangapil kago.
1: Oo, baba.
0: Yeah, ponsi ko diyan to binainak no.
1: Oo, nakone ya.
0: Yeah, ponsi ka nangi kuma di tabinay Johnny Upin. Kada riti, mamarayt ako sunod at kumayso. Pamarayt ko na pa nga tadaw ka. Oh, nung tadaw na po nga asododo, paka di tabinay Udi, tabinay Johnny. Ponsi ko diyan tabinay Johnny, iti sundet de kumaduo man tadi tapi na isbon tutudan au osrob sebuan lagi au otelop ila kumaduo miti kumatalu kain galau da mamusarau ila sundet de kumatalu iya kumada kayu dit mumbal dati dat mamaret diti sundet ngamila rumamut teka mila nagibah mamaret maya diti live dat Facebook am live dat WhatsApp live dot TikTok akon ke live dot WhatsApp ngalet live dot TikTok. Aso is aso walu walu turis dua paturapat teka aso walu walu turis dua limo siam iso. Ilo nomor dot telepon nit mila mandok kayu romoto antok na timpo di tiket tapi nai ambai ti pamalawan kago. Halo kapisan nangan ito tuong tapi nai.
2: Hello.
0: Ya kapisan nangan ito tuong tapi nai.
2: Kenangan.
0: Amba hamba sunda tumalan umamaret tapi nai.
2: Tapi kaisa ang uda.
0: Iti kumoiso, amu tumingko da mamanaw om aiso, igakod ka diti.
2: Saro-saro ko na pala nga, tulanot lah.
0: Tulanot? Nakurato tulanot ka diya, tabinay?
2: Manapana, wagari may, igakod.
0: Nga sa dodo pa ka diti, sa oh. Kano diti sundet. Ang pingkura iti kumodom, iti kumatalo.
2: Para kanta na nila tatakon kung bulutan na.
0: Maponsi ko na diya, ito na karamot. Nakano? Iya, kaunsi ka yung kumalit at tambalot ako dito no di. Bahadadamad na mamusaraw. Kinangot ako po dito. Sinding manta di Nelson KB. Iti sumandak rumandawi. Kaditikan na kinangot ako.

0: Ya, temennya kau kakal tak apa miampai di tiap apa yang datu sundai. Tak apa di jam kau apa dua pada mat lima minit ada tu tuang. Kami ti sundai atau pinai kau. Sundai datu aku maiso manta di tepinai udi. Amu tu mingko doma manau om aiso iga kod kariti. Amiti kuma dua manta di tepinai izbon tutudan au osorob sebuah nagi au otolop kariti. Amiti kuma telu ani bak napa iti kuma telu kain galau da mamusarau kariti. Bah iti pemalahawan na sumusut kaguriti. Halo kapisan na nga natutuang tepinai. Halo tepinai kapisan na nga natutuang. Siyo amo agina dat na pututat pamalahawan kaya kalansanan dat nuridi karamot kago dati no. Ya iti sumusot kago. Hello kapisanangan dat tuwang tabinay.
1: Hello kapisanangan nagi tuwang iho pa kago ti Albia mga pilo ko pa.
0: Ba iri nagi kapiyohat kasanangan ba hamati sa kago sundat umala na mamaray tabinay.
1: It it mo ating kada mo mo na ay siga kada
0: iyan nuno kada di tapi nai
1: ako na po ka ilata daw nga ilatulan na po ka makangamit it pamaray po nga ik kapal tarabang kan to.
0: Kapal na tarabang?
1: Oh, kapal tarabang.
0: Nga asududu po ka di tabi na udi.
1: Na ho. Ako ni katadao, ila tadao na mamanaw.
0: Oh, ako ni mati. Hiti siriba tanah iti haro.
1: Yeah.
0: Ba, ponsi ko na di tabi na, ito minangapil kago.
1: Baba may kala pa.
0: Yan ako na. Ya, kadi Jacqueline nombor kaysa na pangatangus sa duwado po tabi na Jacqueline M.M. Suk nombor kaysa na pangang kakanan anong kakanan na pang sa duwado po tabi na ang bahay ti pamalawan na sumusot kago. Hello, kabisa na nga natutuwang tabi na.
2: Hello.
0: Ya.
2: Iya, ko ago i-dansi.
0: Amba, tabi na i-dansi. Amba ka ago ti sa sundet o malano mamaray tabi na ay?
2: Ala po. Kasi ano ko maradiyo ko.
0: Iya.
2: Hello?
0: Iya, tabi na ay.
2: Iya, masih di Tanggiluang ini.
0: Tanggiluang?
2: Oh.
0: Iya, tambat iso.
2: Iya. Ako nito gumanan na asyik ako.
0: Oh, nung Tanggiluang na pa nga asa dodo, paka di tabi ni Udi. Iya.
2: Matuya ralan.
0: Oh, ralan?
2: Oh, sa salupo.
0: Oh, ralan ka na pa nga asa dodo pa tabi na.
2: Oh, dili kagunaan na tulun, ikapeng ko.
0: Oh, amo mati kagunaan na tulun, iti penghara na hitid pa magunaan dit mantad, no?
2: Oh, mantad di gulo, panggiyok.
0: Iya, mantan di gulu apa nggak pengharon nanti.
2: Ini masih bet timpu.
0: Oh, timpu apa nggak sedodo penung timpu.
2: Kata akun di ya gak lagi madang.
0: Amba, pasti kau nanti tapi nai.
2: Oh, wah.
0: Iya, kau sih kan kau madi dansi di tinudi. Amiti ko matalo. Eh, akon kayo ko matalo. Kadi Jacqueline Kagu, wakaw, kantaw ina number 1. So, dodo po nga, megalit haron, hot. Nakaret dahit in WhatsApp sa Bab FM niti nga. Kapagulo dilo, man ko po palambusa iti, ano rin di, panimbar diti kambalutan takaw. Yeah, tapi na Diyos batilo, pamaret ko na po di kaduo na po nga lindong. Nung lindong na po nga sa duwado pa ka dito pinaisbon sunat at kumaysa akon kawaig ka waig nagi nga nurdi harahot tiso iti waig na pagya nga harahot taluta danda waig manta did bawang manta did rahat manta did wasay nga karet nagi waig nga amo manguroh megalit haran no panimbar dahudi. iti tambalo toko dot mamarait kadaw diti amu tumingko de mamanaw om aiso iga kod harahot duo korai tandaw di nga harahot tisaot nakatandu nga pagulo dulo man kupo nuridih simbaro iti pamalahawan. Hello, kapisa na nga natutuang tabinay. Hello, tabinay, kapisa na nga natutuang. Hamba ti sa sunat umala no mamaret di tita pinay.
2: Iyo miti apa usi? Bay pruti sa.
0: Ako may sa. Amo tumingko da mamanaw. Om ay sa iga kod ganuno katya di tita pinay.
2: Kuko ay yuri.
0: Hmm?
2: Kuko ay.
0: Waig. Oh, waig.
2: Lumuyog.
0: Waig da lumuyog.
2: Lumuyog. Lumuyog.
0: Yeah. Komendat nakatandu kan lagi di tita pinay. Bawang kya? Bang. Harap mamaret da bang. Yeah. Pons ikaw to narita no iti sundet at kumay sa tabinay.
2: La, ikaw na sibig.
0: Ano kya?
2: Ikaw na iya sibig.
0: Ba. Yeah. Pons ikaw dia. Ya, konsikan kumadi tambalot ditino. Haro nag iti kambalutan dit minamaret maya diti WhatsApp sa Bavi FM. Bawang ka daw. Yeah, tapot na bawang. Haro nag i mamaret dat bang ka. Haro nag i mamaret dat bawang. Konsikan nod, kumado kayo dit ruhay nod karait. Waig kada nga iti way, bawang at iti ano rin po nimbar dito tapot dito sunet dito binay udi amo tumingko da mamanaw om ay so igakod ang pamaret na po nga bawang ka ba amo mangura kong sikahan amo agigina kumado kayo dito nuridi minumbal dat mamaret iti sinding man tadi YD Mission pinampatan ni Emmy Sylvia iti misuka sama suka kalitikan ang kinangot ako.

0: Eto, pwede ko jam ko pa, dapat na pwede ma 2 minute ada to tuwong kakalto ko pa miyampay di ti ababayan na to sundayt ang bay ti sundayt dat o kumoyso ang iti sundayt at wagu iti kita binay ko iraditi hot iti sundayt at kumoyso aso dila nga milo kasari makan ka diti aso dila nga milo kasari makan ka amiti kuma 2 kakalpa sundayt iti binay isbon tutudan aw osorob sobuan nagi aw otolop kariti tutudan aw osorob sobuan nagi aw otolop amiti kuma 3 sundayt adita binay yatim kain galaw da mamusaraw kariti kain galaw da mamusaraw ambah kumada kayo hadit arahian dat mamarat diti sundayt nga kakalpod haratimpu dat mamarat diti sundayt ya kung sakin nagi kumada kayo dit minamarat maya diti live dat Facebook tapi na majakong majuna ponsi kau tu haro ilo panimbar daw dahudi ya nataliban na ilo at sundet dit mandaw simbaro bapeng kuro kado kayo dit kakal po pentano diti ababayan na sundet iti sundet dat kumaiso aiso dila ngamilo kasari makan iti kumaduo tutudan aw osorob sebuan nagi aw otolop aminti kumotelu sundet manta di tepi nai yatim kainggolaw do tulu ka nuno kada kayo penimbar di tepi nai ya ya kumada kayo di tepi napata dot sundet pon si kau datogu mo kumada kayo di nurdi minumbal dot mamaret di sundet pon si kau nagi ya, kumaiso aiso dila na pa nga karita manuang minyak ng kuri nung tumano diti sangano diti sundet na pa nga aso dodo po katabi na isbon po ansi ko diatabi na isbon to minumbal at mamarat diti sundet nurdi iti sundet at wago diti Jacqueline nombor kaiso na pa nga dangol nombor katalo na pa nga tusin so dodo tapi na Jacqueline pon si kode tapi na Jacqueline kodoh na po nga lampu po matukyo turudan gari nga awasrob nung tumano di tapi na isbon sangano di ti sundayt tutudan amu osrob sebuan nagi aw otelop kaditi so dodo po ila pamaray tapi na N Sabrina pon si kode tapi na N Sabrina atu nuridi mamasa do tumano tutudan ya, sedodo po akan kay ke lampu pom. Ponsi ka tu minum bal kasai ke mamaret di sundet tapi nai en Sabrina. Ya, aso walalu turis dua apa tu rapat? Aso walalu turis dua lima siam iso ilo nombor de telefon dit mila manda kay dromuto antak de timpu di tiket tapi nai. Ponsi ka dia tapi nai Luis Leon tu mamasa de tap. Ponsi ka nagi kumada kayu. Adit wagu nagi dot follow di TikTok Sabah FM. Ya hamba naya yubug di nakadap nangku iubug tu asa dot anurdi minam malahau dah iti konti di bayno bahiti pamalahawan sumusut hello kapisa nangan ato tuang tabi nai
1: hello kapisa nangan
0: ya isageti
1: Das Iwagu.
0: Ambat tapi nai das si. Ambat ti sa sunda tumbalan no mamaret tapi nai.
1: Puamapo. Mukanya di nomor satu dek.
0: Iti kumaisa. Aisa dila ngamila kasari makan kadi tinono kadya tapi nai.
1: Oh, mamapo gya bakyong mino.
0: Ano gya?
1: Bakyong.
0: Nono gya kamayon de bakyong tapi nai.
1: Oh, it. Pwede ba? Ang
0: Ano
1: kaya? Ah. Bakit yung panguli ba? Ano? Tambaran siya at kabuk.
0: Oh, vacuum.
1: Ah, vacuum.
0: Oh, nga asa dodo pagkasang ano dito sunet na pinay.
1: Oh, ba?
0: Ba?
1: Eh, masarap po ako.
0: Ya, pansin ko dito pinay dan si... Ya, mamusoro ako nuno kad dita binaydansi karangahan ko na pa nga bakyong ka nga saradat nuridi sinuho ko yad minam mahulit a vacuum nga daw. Masa dila nga mila kasari makan vacuum kada nga ako ni ka diti sangano diti sorta diti ponsika ko ma dito binadansi diti no Luis Lilin Kanto oh ihambati sa sundat dila Luis ponsika dia tabi na Luis bah, iti pa malawa na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuong tabinay.
1: Hi.
2: Hello. Kagot eh.
0: Ah, tabinay tampulan.
2: Ah.
0: Bah, hamba tak
2: kagot. Kag- ah. Minum, minum nga isa dila ka dito eh.
0: Isa dila nga mila kasari makan ka.
2: Matugyat. Tangga di sasagahan.
0: Oh, nakurto tangga di sasagahan. Nakatiya tabi na eh.
2: Milagay suang ang luway girim. Ay, sa inan na dila. Nay, ay, hinkuragit siya di. Milahim makan at ay, sa upya dila.
0: bah, mamanguro, aso dadu baka diti sangano diti sunet
2: na hamba na ko tibay na ibadu-badu ta mamarit sunet
0: ya hamba na di iti kambalutan ta ko diti amping kore ti sunet di tabi na yatim tabi na
2: kura kaya di sunet di daw diti
0: ani ba sunet daw diti kain galaw da mamusaraw ka
2: ay pingkura karaitan di dua karaitan di
0: oh dua nga mi, dua nga mila telu nga mila
2: nda kain galau ralau ralau kantat isa
0: oh ralau
2: Bumusaraw na pa nga ah, ako ka kalabate at albia.
0: Oo.
2: Ako ni ko malutan.
0: Iya, amba mo mangoro. Ponsi ko dito ang pinay.
2: Amba, baba. Okay, kalabo.
0: Iya, anak na.
2: Oo.
0: Iya, konsikan ko man dito ang pinay tampulan. Ay, so dila nga abuli mga kantong sampa. O, nungtong sampa na pati pinay and Sabrina nga asododu po. Amba, amo mangoro, menurang toko betaruhay. Iti sining man tadi sem iti retanda tandu rangalaw kadeti kanaw kinong hati.

0: Tulong Takaw, asa nang ba?
1: Ya, tapi ni kau isang toka jam dato ko matalo ba na diti jam ko permiso dato tuang masiyo ko mato kayo dito rumamot at dati da nga nuridi ababayan dato sundet antok dato tuang dato ba na diti na po nga napupusan na insan po kung sikahan dato gumo kumado kayo dit pinapato dato sundet kung sikahan nagi kumado kayo dit minumbal dato mamarait iya kung sikahan dato gumo do kayo mantok dot manakadung nununa po diti ababayan dit ka sa limbaw maya diti ka sa limbahan at ako mantok na timpo diti tapin na ikaw antok jam na to kung matalo diti man ko pala musa iti tanga pason nagipaparangaw sinding kaya tapin na ikaw

Ya, kabisa na nga natutuwang kumadya, tabi na'y Paulinus sa Giyon, tabi na'y Daulin Goodtak, mas si MDRD Justin Gaim Titin, nagikumadi Nancy Lian, Maria Juhan, Julius Pansay, Julius Wong, Ponsiko, dat mamasok, dat umano diti kasalimbahan, dat ako. Batam na ikaw, kumada ko dit po yung karaja, dati ang takotin po riti, kabisa na nga na kumaraja, Ponsiko, dat makinangaw, tumanod. Diti ka sa limbahan na to ko. Sining pamalihis sumusot dito tabi na ko, manta di Marius Ansik iti monto ko pusan kaditi timpu dot ano di paparangaw diti sining-sining nit alam bayad.

Mentok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonano ramutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gwada ho panamapagjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Iya, kabisa na nga natutong kuma dito pinay Charles Loginon, karo diti mamason kuma to. Insanan makikinangaw diti, diti sa Bab FM, kasalimban boros dusun, sudapon diti ioso ng kopyo, tabi piwa basa ng barakat mantad, minamangun kuma to ko to insanan kariti. Ya, apon si Kaudia at the pinay Charles Loginon, kabisa na nga natutong kuma dito at the pinay ijan, apon si Kaudu nurdi nakamong kasay. Diti kasalimbahan na dito ko iti yata binay ko iti kapailan na karet diti kapunulodan dot raha amitin na po nga kanjur ontok diti kaduna pada maturu datulan at kasiam diti tahun 2002 pada menang ontok tadaw minggu diti idewan kampung idewan muhibah kampung gaya ratau tamparuli katimpun jam ko walu kasabon gisem dot jam ko 2 minsa sedap santab dot apong hatan amila rumamot di tabinay daulin gudak id number aso iso iso 5 iso iso 6 5 walu aso 6 bila nagi rumamot di tabinay nasko gabu id number aso iso aso 5 apat iso 6 aso iso 6 nagi di tabinay inawati tunding id number aso iso apat 2 walu talu walu walu iso walu amila nagi rumamot di tabinay gairim rampasan id number aso iso enam walu turu iso telu apat walu. Kumado kayo dit may panuluwa dat raha dit tapinay ko nga awito no hot kad kain tutunan do kayo kyo tapinay. Isa kasiwatan dat ko mantok dat manguhup diti bank dat raha may kasasay dat kabagal iti sitok dat raha mantok dat kagunan dat pangubatan. Jam ko permiso doon na pwede mo na datatuang datuban na dito pinay ko sining na sumusot manta di Caroline Yusuf ginawa kagasan ko.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagango nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyo putan id numur iso 6, teko iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudongat gatang.

Muid kakal agarasti kita daw, mga rajak karaja idualay da panghal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, usanong na po nga, mamanaw mangkat po narangan kurita kung matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarapi mija karaja, nipanaw pa naw, mangulud file teko bo. Tumanut langkot kelidasan sa pamagunan WHO, hatus libon na hukod, gisom talun hatus minit kaparagatan tinandat sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

May kad na pangakon ko kayong tutunan na tomod ngay sa pagitanan dat kayong tutunan daton sa bagid magigiyon Malaysia. May kad papasanang dat ogumuh at uwansay megal ka perbankan magyanod pangubatan kalidasan gisam na doh kakunan kayong tutunan dat patitikid urusan rasmi. Akon ko Irino, kasagaan daw by na diti katalib na dat karajad manikita daw ang magumupo inisiyatib ang paghupan perintah dit patahakan mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanang dat mangan intangay. Nga nung arago maykad no, tay kaaw mila man intangay nga o insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad arago maykad no, at agak tay kaharag kaundalihan dat maklumat. Lamus-lamusan dat may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kaditi, poing ngapit kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

0: Oke. Ani aku kona timu nansak sanggalas. Pinason aku.
1: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang onong-onor sa lakatatando kando usin. Ang inong rasungoy ansak abuli amalawarati numratimpu apasi inan alihar akanon labi amis limanon na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi, ang bili rasungoy ansak sa lakatatando kando usin tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aun huangon nu ulun bokod. Gula akasip kapio na intaran anak rapun koto nukain kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, ang ibitra aruwal kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inan ra ararayan am kerusakan nu ripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ragula. Kasa, kasuangon ang inum rasungoy ansap, karuo, sasandok te, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat kapo am krima amis ratugir nu sanggalas inumon. Katalu, kapulingon ang akan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ragula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ragula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ragula kapam ika sinangan ragula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ragula, angin vetra inan apihah.

0: katutut kaki. Aun asal pat mo yun ang umbolora ulundra media sosyal? Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon hinora kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi na mahunara rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono ang ulalatra ulun ra media sosyal, kung pagkano rahu onsoy batikin, ika pono amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itaway interang pembulis saibot.
1: Akapanday kaki, daerah tuaran, rondo intora daerah kainsa inuka beranegri hitu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papaintalangan re daerah tuaran. Daerah tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muairas saraton nusabah. Tamu tuaran, gerai kelapa bakar king nu luapa sandong, ondo rawahuli natutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

Rondo nga saat yak kasangkayan ngayon? 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no sihup, abulia kasuku 900 darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput tapua amikapyo rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amatira lompor no sihup into ravayaan mo yun. Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no sihup. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no sihup. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan awurok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035, Rondo Plan Ratimpu Awar, Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2035, Ratemano Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Itu nakayaknyo papasingkatan, katutunan pangindakuan raruo-rahu, pahayaman rarahu Melayu amrahu Inggris, rasikulan, ampapahintalangan ra nilai kurikulum maya ra peringkat.

Jumanay ko nga vin, ako nga ako tahuhazo, minanipun ni Tiba Bazan, kasimban, boss, kadazan. Tay ko, iti na ba, dahi sa FM, iti po niti, jam ko anom, opadam himaminit ang suvab, itpagunta ko. Tahuhazo ng audio zo, hazo mantadi. Charles Albert Freddy hangad ko diaw kapusan di Valerihan o tu kapusan om nagidi ari siyam baikan upus ko diaw tabi na ko nga via ikot jam ko onom tong pod minute rong suvab may katamoy mo ko nga kada abal matad sa Bavi FM dadi ko kada ti abal matok tada bay no hansan na pa yung taon da ko kiyak miyang pa yung nago ikot jam ko onom tong pod minute rong suvab diti dadi ka na utmi ang bus mamahis di ginawa makin nga utok pag huzo di asa hasalok ka ngangay may baita ko di Dion Christopher Kunjan tambahut ko sa tanong hazo di Rosario Nini, poing gompi ko, om di Daphne Shalyn Albert, gompi zon ko, piyambahutan to.

0: せ asua automaimo.
1: Jam ko 6 tongpod minute ang suvab id paguntukaw itinaw Radio Malaysia Sabah VFM kasahimban boss kadazan.

0: Asuaw tamay mo.
1: Tabinay ko nga vi, dabay na diti jam ko onom apat nga padam onom minit ang suvab id pagunto ko insan po kapivos yan ng suvab kumadiyo zu habi na kozo tabinay nga vi teka makikinungaw ikatatahan dati makinungaw diti kasahimban boss kadazanid Sabah VFM. Muntak na kayhan diyo zu kavasa ko na makinungaw dagay dahil katahuzan si zam nga padam duvo titik 2 FM. Teka sumuang deda hazagan RTM click amid astro vahu 2 ISO. May na po, yung mo na po diyo zunumbol vaho to ay so. Om iti id kapabalan social, media social, mega na ko diyo iti Facebook, TikTok, Sabah VFM. Dadi yun, natin ko nga vi, lahan ni kawasa do, tono doon diyo zo. Makinungaw na gay, do da Sabah VFM. Kasahimban, boss, kadazan ni nagkadvinasi o suaw tumoy mo. Kamay di, akon ko na po iti kasahimban, boss, kadazan nga, kasahimban nga vi na boss, tinaw do suvay, iday ti id Sabah VFM. Dari tabi na ito, tumod pa dito ko, makinangaw na hozo, tukiva diti, iso kapayhan song hamin, pahumbuson ko.
2: Kasahimbaan, boss Karazan, manak diyo zo, kapayhan.

Tapi nak kong avi, kiva diti isok kapayhan suang hamin i notoy mo dagay. Om kapayhan suang hamin na paditi nga nambit dagay mantad di Flaris Philip mantad kampung Padawan Papar. Papayho do minidupagun i Philip bin Donatus di jam kaapat opodom iso minit minso suvab di tadaw koniab, tadaw koduvo. Ko duvong padam duvo di tivuhan ko si Zam taun duvong ngaybu duvong padam onom dadahid hamin pangusapan papar. Mantad no do koya nanditi manu di da papoy ho do sinakagon Donatus paganakan ahun jambul sinakagon bogusil id namun pangavisi ho da songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi dahil sadu teko idsomok. Hasokon o tinan di tungatiyagak Philip bin Donatus do tadaw suvab tadaw kaapat ko duvong padam apat itivuhan ko si Zam taon duvong oibu duvong padam onom do dehaid kahabangan pas kampung Padawan Papar do jam ko padam duvo tangadaw. Nga paghuhuy diho oviton pahaid o tinan di tungatiyagak do dahid panabazangan Sancti Patrick Kinuta Papar do jam ko padam iso do ngusuvab. Moy do tohinasan ko zodio zusuguto ko. Tapinay ko nga vi, kapoyhan suang hamin na paditi nga nambit agay mantadi Flaris Philip mantad kampung Padawan Papar. Papoyho do minudupogun i Philip bin Donatus di jam kaapat o padam iso minit minsusuvab di tadaw koniab tadaw koduvo ko duvong padam duvo di tivuhan ko si Zam taun duvong oibu duvong padam onom do dehid hamin pangusapan papar. Mantad no do kaya danditi manu di da papoyho do sinakagon Donatus paganakan ahun jambul sinakagon bogusil id namun pangaviziho do songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi dahil sadu teko idsomok. Hasokon natinan di tangatiyagak Philip bin Donatus do tadaw suvab tadaw kaapat ko duvong padam apat itivuhan ko si Zam taun duvong oibu duvong padam onom do dahid kahabangan pas kampung Padawan Papar do jam ko padam duvo tangadaw. Nga paghuhuy diho oviton pahaid o tinan ditong otiagak do dahid panabazangan Sancti Patrick Kinuta Papar do jam ko padam iso do ngusuvab. Ingka kaniti iso kapayhan do suang hamin.

Tapi kung aving kano no audio zo ho zo mantadi Richard Bernard Mikil tupus mohoing minagwita ko yung timpo diti samok na jam kotu do ngo suvab dan insan po kapivosyan ng suvab kumadi zo tapi nai kutaw dan tutumoy mo na po mamihi makinungaw diti Sabah VFM sabagi tambahut no dahil nambo ko no po tumazan zo da id timpo diti kagumuan dia zo id tindahanon dati pakazan may pakalaja Naihanto ko nagipagya, ida po nung kakadazan ko takina balu, id pinampang, inanam, tikid daw ng suvab mo siti no daw katugvang ko, da timpu, da oboboh, o talunalun. Dadi, nunoy manda to ko, mag-iobi to ko, da tiso om tiso, kyo, tabi nai, kada ko sa patunod daw ginavo, di ahasu, so pamanong aw, na dati kaaw, sumuang, de lahan ko, inkuo ko ni, kada ko sa tabozo ginavo, mana, pakitanon na pakidum ito, Miss Kamay di, nung kavasa nga, bion, i kulita isang paping ipapanaw kulita isang paping dia zoom anuan dongingis dito miss may do asanang o ginawa kamay di o mukada ko susa dito zo ida Sabah VFM dito da mungawang dia zo da mamohis dia zo da hozo ngayon da kalzan pointa tunubagya hozo kalzan noti nagas.

Dabay na ti jam ko to, dong suwab id pagunta ko. Ang paghuy do, pati ang buson ko bago iti, dami pa do hozo, nga bida kadazan na, kiva diti iso ko pa yan. Kaya ito binay, iti na po nga kukumoy diti ababazan, manuhod za, ino ba do papanjul iti tinimungan, tinimungan tuhun, vista minintod pinampang, misakadong miyampay diti hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo. Iti kumazon ko na pa nga iti bogizan kapanimungan za hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo iti. Misakadong miyampay diti tinimungan tuhun idvista minintod pinampang. Do ababazan manahod za. Suway ko manganjul ziho diti ababazan manuhod sa kiva nagi diti ababazan kapadagangan Rahma Madani. Om kanjul iti doon toko duvang padamtu diti vuhan ko si Zam. Kotimpun da jam ko si Zam na doon ko suwab gisom jam ko tahu do minso sadap. Ida hintun tuhun tagumu vista minitod pinampang. Dadi matok dia zu isang ingizon idodos ditia kinaisonon nakabawas ko ditino di ba ikot ko no teko montok dia zu ikitimpo dati ontok tadaw di itumoy mo di itumoy mo damo na hodaza ba ikot ko no kya tabinay manuhong kamay datuhon di sa titik o za ano kano manuhong do ginumuan tuhon. Om iso wag babazan kapag azat ng tok di iti no kapadagangan do Rahma Madani i atumbazan so do kapag azat do ginavo nga vida tuhun kani kagazat do ginavo do tuhun bo dadi ikot na on tok kaduvang padam tu itivuan ko si Zam katimpun na jam ko si Zam gisam jam ko tahumin sadap id hintun tuhun tagumu vista minintod pinampang. Dari kanal tumiambus, mamahis, iginavo, ay kadyam, katu, taong podminit rong suwab, kung ako diti ababazan, panakan hozo, tada ko tahu, kawasa ko, do, monelefon, iti studio.

0: Tapi kung avir, ba na diti jam, katu, taong padminit ang suvap, ipagunta ko. Timpo, nakangan, diyo sa diti, panakan hozo, tada ko tahu, nangunguno. Dadi maganin ako, boss ko, diyo sa diti, no di, kawasa, kaw daw, manalefon, diti, in studio. Kawasa ko, nagida, papabuzo pason, mazadid, WhatsApp, Facebook, nagi TikTok, Sabah VFM. Mikitikit yung tip mahavan telepon to binay. May daw ba timpo kyo? Kano? Kinungot ko isay da titi. Kapivos yan to binay?
1: Hop, sa nga na nga suwab. Yaway, DJLS.
0: Kapivos yan, nagida o Petrus, mantantambo
1: na. Na. Yeah, ito na wait ni.
0: Ano abal?
1: Abasi.
0: Bamay
1: na.
0: Abasi kyo? Abasi,
1: taraw bay na. Ito mo nanang.
0: Okay, nagod binasi. Bamay na, isay yung kapano.
1: Bam. Pag-grupang umapiyaw lalis.
0: Ya, yeah, katahuadan.
1: Izaw na makanakapagulit ba yun na?
0: Ya, izaw na makanakapagulit
1: eh. Yun na. Tumasan naging tabalot sa Bawi FM, umali ng dinaytampulan. Umali yun ni Biliagom at Sandakan, nag-iiros, nalabuan, umali Judith, i koyok men nang i sosip patilo so tapay apo malik kawi so tapay makikinangon nang suwak may na man na pa ingaran na e gisam jet tampay ngamong nang ayan at niyam kapsinangan na tanaw katalo umang ayan alam kaya kanilis.
0: Mhm, katawadan Petrus.
1: Gana.
0: Bale na ka na.
1: Ba.
0: I Petrus nakapaguna ka sa matad tambunan na nekot binasi. Dari paason maza diti WhatsApp ah kapibusen ng Suvab DJ Ellis kadi Charles Loginon diti. Mamason zo ko masa vevi tambahut. Daida Sabah VFM, magana ko sa di Jonas Mansatil, Jonas Mantahan, Datu Protasius Mukiao, Datu Elizabeth Morris, Simon Justin, Raymond Dunung, Donny Naun, James Sham, Gideon Mojiwat, Joseph Botilu, George Mining, Albert Dulaman, Clarice Lajibin, Matilda Monuit, Lucia Tatibibi, Lucy Batak, Lucy Doyow, Maureen Kinjau, Malicia Galos, Patricia Nicholas, Flora Mojinkil. Ka, kapivosyan ng suwabam, tabi pibabasan. Kumadizu, kadi Charles Loginon dito. Dari ito, yung mga kumahawan telepon. Kinong ato ko? Kapivosyan, tabi na ay. Hi, kapivosyan.
2: Hi.
0: Hi, Nogi. Isay Getty.
2: Bridget. Hi. Kapibosyan, daydiaw, DJ Ali.
0: Kapibosyan, nagi daydiaw, ay Bridget. Ano abal, no?
2: Abasi mo.
0: Mm-hmm. Ba, may na, isay yung kapan, no?
2: Nekot, binasin, nekot, dos, wow.
0: Ba, isay yung kapan, no? May na.
2: Ang pag-upo, kumadiaw. Yung tayo pag-anakan, no?
0: Katahuadan.
2: Gano po. Mm-hmm. Mga VDG dahil no, ang saan dahil das nga virus ang kradya. Umano video sinabaan, maso mag-inangaw diyo, manginom kupi. umaro, tambahot ko, dahil dosap, yaga di Kimlin Timpo, Lucia Bibi, John Tati, John Namiadin, Alicia Maitim, si Lilim, Ronny Inggang, Julita Judith, Patricia Nicolas, Vincent Anus, ang pag-anak Kanzo, Betty Michael Majunto, Julia Nonong, Michelle Michael, Brenda Nandi Wenson, Vanida Tony, ang pag-anak Kanzo, Juliana Ujang, Lorencia Bakal, Rita Samuel, Stella Amandus, Mary Madalus, Omi Masila Samuel, Catherine, Cynthia, nanggo no pang avid maginngo do diu om kumana gida igi samjit pengampai kono ngavidina paso no katabian kadau katahu om tabi bibasan kumadiru ansan hedas ko to may mo e no katohadan digi alis
0: katohadan digi da Bridget na kono
2: oh
0: bye Pason mazada Facebook kapi pasi anong suvab kumadia Florida losobom Laurentius mamason kotobian tada ko tahu kuma sa vivi makikinungo ded Saba VFM tapi na tambahut id FB om id nombo na po kadi Florida losobom kapi pasi anong gidia kumadia Epladius Binsuan Palad Roger Frankie Lijawa Imeri Chua Angelica Aujik Shelly Malantiu, kadi Shelly Malantiu ti kapi bosian tada ko tahu. Shalom ka kumasa vivi tambahut tebinai om nagi makikinungo tauhid ded Saba VFM. Hansa no hidas tomoy mo tabi pibasan ko di Diyoso kadi Shelly Malantiu. Masa de TikTok sanguhun makikinungo tauhid ded TikTok i apok ganun, apok ginun matad tambunan. Mamasan kapi bosian nga suvab kuma di Marta Ginun om nagi di Steven Ginun kadi ti Hansan avasiam hidas ko tamoy mo kadi apok ginun. Dadi om, iso po pamahavan telepon taimuan ko paguhido kong utok ko dozo kano kinungot ko isaiti. Kapibos yan, tabinay.
3: Hello, kapibos yan ko sabon kumadya di JLS.
0: Hi, kapibos yan, dadi ako ay tampulan. Ano abal?
3: Oh, asa nang tingin. Na, dia, mamasan pada hati om. Medan na tao muli at sa paruletino. Mali-mali, mali-mali tango. Po kabo makibunting ola tabukod anaro na.
0: Ba may na isang kapan no tampulan?
3: Mbam bam kapag lupa mo kung apa diya DJ Ellis.
0: Katawagan.
3: Kapitangan na sabon na tada ko talo. Doon patang kumbalutan na siya. Nagali Abu Malik Sabin Kaliyo na Mijani Lunog nagi Adila Maris Marudim nagi Lucia Bibi dahil papar nagi yagang kay madang nagi Petros kung si kau di pasan no dito no Petros am nagi kayo kumin nami Adjan Newpin landing am Jogimbon nagi ako nagi lihuan Rose dahil so good tepe di kong balutani di si Asip Ilungkin am nagi tuma idansi pamasa na tinu idansi nagi ijali na de tak merudu tango kompinan ko hi la kampung ka urku tabulod magal paganakan di sika yung gam satur nagi maneka hidup de kampung ratau ko tabulod amabungo pala la tijije nga kahit ang atoga da kombol sana na ko pe pasa na man guno pano king aranda ay gisam na je sam ampay ngay ko na kombol tan magat yung pe pasa na kinanda to do katalo alasan dat ali dale dat to kasay sa dat etiket tempo aming kakana di

0: Tapi aku ngavin kan nang odis hozo mantadi Rodi Jess Pisol Pason Kudiau peguhi dina kong hozo di Jenny Jalin dan Miupus Sogi Gisom. Dari yang mana mau sebut mahavan dat telefon di ti tu mikit-mikit mau kita telefon kini ngoto kau isai ke zaiti kyo. Hai Kapivosian.
1: Halo Kapivosian.
0: Hai Kapivosian. Kapasa kau minso du mata radio nu?
1: Oke.
0: Okay. Ya, kiva tuni dogono. Ah. Inso du pagi mata inso du pemata radio. Kiva tuni agangau mata dovi.
1: Jangan.
0: Ah, Julianus
1: teh. Ongo, Alex.
0: Ongo, ongo nadi. Ah, ongo, ongo.
1: Ba. Katahodan.
0: Katahodan lagi.
1: Kasaliti paghuk makahidyaw. Igi Alex, paganakan mo.
0: Katahodan.
1: Kumali gid paganakan ko sandi deti kampong. Dahi na tawaw. Dahi haid GL. Kumaan lagi na tambahot po miga di William Daniel Gato Daniel Kinsik Father Nilbert Peter Father Francisco. Kumaan lagi na Salviabi isinakaganya pa sa dipan Bundarong Sasi Kajun, paganakan gini atelian basingi. Misal jadi itambahut i aku ai tangan di tanah berbaino, ansan de aku kuasan. Pasanku tapi tidak aku tahu, tapi kibasan ansan de tetapi aku temui mulut kita tahu kaisar du dok hingga kanan. Ina DJ.
0: Isay yang ano di?
1: Julian ti ba?
0: Oy Julian, matag kinarot
1: ba? Julian ang bong lintuhon.
0: Oh lintuhon. Oo, Julian.
1: Iyo, aw na ay tangan kino.
0: Aw mangwa ba? Bakit hadan Julian?
1: Tahuan ani kita dia.
0: Ba din ako na. Eh Julian matalintuhon tambunan. Aha, Pason Mazadeda. WhatsApp kapi bosen nang suvab kuma daw Simon Boswin om nagi savo daw ililinyam mamasonzo kuma di Datuk Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun om idatin Sri Panglima Sylvia Bongkos Malakun kaditi aw nagi hivan kuma di Datuk Protasius Mukiao om datin Emma om kuma sa via Vito Pinay mamay-mamay inay-inay boys-boys om manangaki dogo ka kapi bosen om konsikan tanaw ko tahu kuma dia zuansan ko tay mo to ka balakat mantan idmina mangon kadi Simon Boswin i Red Devil kapi pasian nang suvab ni kuma didiaw John Tati ngay ka nagi mamason kuma sa via vitambahot de da Sabah VFM mana pa da egi som Z kadi John Tati di titu naikot ko zo agumu ongan da oiton i George Kimbun mamason kuma sa vitambahot da Sabah VFM Facebook WhatsApp om sa via vi pinsan-pinsan ko idnobo na po ka Hansan Hidasco do tikid ta daw kadi George Gimbon diti mo ni mo sa kumahawan telepon kinangot ako Kapivosian tabi nai
2: Kapivosian na gina ako ni DJ Elis.
0: Hi Kapivosian isa geti di
2: ito ya agang matad kay madang
0: agang matad kay madang ba agang may no isa yung kapan no
2: oh ma'am kapag huwag po kumahan pa di ako lang
0: katawadan
2: may pagkalakan no
0: okay katawadan
2: ma'am ko nige pasan pumasan doon na ditambah salalo na pumasan doon magyari tampulan si Abdul Malik Adila Johnny Upin Yubog mi Thomas Johnny Lanog Sintom Koyokmen terus di Sugod mi Petrus di Tambunan mi Dansi di Tuaran, kami biduan di kampung Pai Madang Bukit. Pai Pasan, kepesenangan da tadau ketahu, kepewasian da ngesuap da tadau ketahu lagi. Ya, Pai, ikangan da DJ, kami.
0: Ketahu lah nagang.
2: Oke, ba.
0: Oke, okay. Pason Maza do of Facebook. Mhm. Kapi pasian nga suvab dai dia oi Algasidion, Algasidion. Sanghun makikin nga tauhi dai da Sabah VFM iti. Mamason kumasa via vi tambahut dai da Sabah VFM iko tutunaga kadi Algasidion. Sumusut mantadi sabin kangut kapi pasian nga suvab kumasawi tambah ted Sabah VFM kadi sabin kangut ingkan gi Melchio Mizil Andang Lobinjang i Angelica Ojik i Mary Chua i Papa Ajushi Madius Joponi kapivosian Timbul Tawau Shelly Malantiu Angela Skijip Bambangan Lia Henny Henny Tom Christopher Jetoidis Tony Ten Robert Berto Claire Ignatius Roger Frankie Lijawa Insanpo Josie Mindog, Jeffrey Gilimon, Mamay Jetty, alamay pang pagzeti Muhammad Azmi nga maso nagi makino nga diti Facebook ni Sabah VFM. Dari isa pa mahavan telepon paghuido makino nga tukaw magudo hozo kino nga tukaw. Kapivosyan tabinay.
3: Kapivosyan nagi day diaw ay Alice.
0: Hi, kapivosyan nga subab nagi diaw ay Ross.
3: Hoy, kopi ba siya? Baby now to. Aneko, nasinuaw.
0: Ano abal no, Ross?
3: Apa si Betty Alice nga? Diba ba? Ano hongo niti? Diba, di na alalam. Ba, di na ako sa puno. Medya kay atalang sola ako may so.
0: At hangig yan noong ako. Ba, may
3: na... Kaming ko ka na siya. Aba si Mato.
0: Aba si... Inkanit eh. Ano po namin balatak.
3: Yeah. Inkanit siya. Ino na pakita noon. Takaw na. Sana daw. Hihi. Dapat takaw na. So, biyabi. No. Ino po no. Pangabi. Mga pa... Mga ko pa di... Mano sa pa di na humusi. Nga pwede po. Kodam... Kandaman ko na ging. Nga pwede tanak ko na... Itso do. O itso mo. Nga habi paghukuma. Pada... Ipaganakan. Walis. Katawan na. Dan daw gigi na
0: toh dan lagi Ros
3: nagadagi nagadagi daw paganakan ko daw dito kampung Subud nagadagi di paganakan ko irita daw dahil tawaw hansan daw na daw ababasi kundi daw na rita nagadagi di ironjino de black police daw simpulun na daw nagadaka ako daw kunak bagadang jadi Michael Vincin lalu ya hidup baik rasa perkenakan dan saya sudah bahasi kenono nabah dia tu Michael bagadang jadi Nisho belai polis lelembuan dan saya sudah bahasi kau so biabi irami tempinak tenak tempinai ku tu aku di anu dan mengait incok du teka jemok nabi tenak tempinai ku menjadi di abot sari abot dari uling kapasan sampagan nakana misabo daw i Dr. Emelina Hansando na babasi kuno le dino nga isantob nga pidi kinovangan ko mga lo pidi daw musi nga jadi kuwa di tenu di tampulan di agang nga jadi pitro sa ilambunan i Adu Malik gani Upin i hobi pari ko sa di Jod Batilo to sa lalo pangkap lego mega nagi di Malius Baludin mega nagi di Lucinda yo antanyo na ba kasi ka Lucy ano na ba no may tati bibi na ipapa antanyo na do ba kasi toko na untok ka daw diti kataho sa biyabi nga bi katutunan mga katutun lego sang yampay kuno nga bi mantada eh gisom na si iin ay alis o siyo agumu ko so agumu padang di Tagalog aw di ang zani ng mga ita siyo katawanan awi ginalis ayun ako no
0: ayun ako no Ros katawanan
3: omega nagi
0: bye ya iros matad sugod dari ka na makinang hozo matadi Flora Petrus piginavan na boho ni Robert Joe Kimsin igitan ko dandi rito.